mō ngai mi e waru, o hoki mai nei ki muai tō aroaro. E hoki mahara atu ana, ki te ara whatau nei kakahia e koe i tō.

0: Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.